0: yonna yonna ogenda okutwala abaana erina okuba nga ekebereddwa soka tubawagaabuwa bweuba nga temulimu abwe betwawandiikidde naawe osobola okwevaamu nojja nokimanyi nti saayona basobola okukuleetera akalimu k'okutwala abayizi obeere nga otuukana n'ekkubo so tutandisa olwaleero
1: ki ekiddako ndi mukutunuulira wano nga mumpise nze Jude saagala linnya eryo lirina essomero erikozesa naye kandireke sikozesa erinnya ly'essomero eryo naye nze Jude agenda okusaabaza abayizi nyina emotoka yange kosita mumpise temumpise naye nkizudde emotoka ngireese ki ekiddako bwe mumala ogikebera ŋŋenda kwawukanira wana atakebeddwa
0: bwe tugikebera sigamba nti tugaakagenda tugirabamu ebikyamu era netukulagira ogenda obikole
1: obitereeze
0: era bwe tumala obikulaga tukuwa n'ekipapula ekiraga nti bino birwadde naye onyina obikanyako nti bino biraba birwadde kuba bano abali muzikebera si ba bulijjo ba IOVs baba makanika baba badereva bamanyi emotoka yonna
1: gweyina okubeera
0: era bwojja wali takoma nakubeera nti agirimu bubeezi agikebera bukebezi wabula nogituulamu agituulamu
1: navuga
0: namu naalaba obeesiba naalaba oba ebirina okuba mu motoka bikola ki
1: indicator eri bulungi
0: yes so n'olwensonga eyo muleete motoka tuzikebere tukubuulire byoyina otereeza naye wenyini olina mukuja naye okimanyi nti emotoka ye erina ekifu ebifu byomanyi
1: ajje nga bitereeza
0: ebyokukulidde ogaa nti ayinza obutakiraba tujja biraba so tukuwagaabwa jangu kuba tumala okukebera nitulaba nti otuukanye n'ekyo oba noddayo n'okanika ebyo n'okomawo netukuwa
1: certificate
0: egenda kuba etambulira ku motoka eyo naye tutandike okuyimiriza obuyimiriza nti oluwa nti ebaluwa eruwa ekukkiriza okuvuga abaana bano nti yino nga bwe tukusaba pamiti buli lwana okusaba ekyo
1: afani twahambadde ntunuulirako nenzijukira sijukira mwaka exactly naye waliwo ekiseera we mwagamba poliisi era yakireeta ne mugamba nti buli mugoba wa motoka ya ssomero ateeka ekifaananyi kye mu motoka eyo simanyi oba okajukira buli mugoba wa motoka ya ssomero emotoka eyo erina okuba nga erimu ekifaananyi kye tumanye nti ye mutuufu avuga emotoka naye era waliwo n'omulembe mwalimu leese omulembe gwa speed governor omulembe ogwo nagondooza ogujjukira ebintu ebyo bizikira ne bibula bijja nga bya nsonga naddala ng'obubenje bunyinyitidde nga bwe buli naye gye biggwera kino kyo temugenda kikolako weeks 2-3 nakyo mukitwale nga biri bwe byagenda
0: aa tetujja lwa nsonga kino kitutandise sirijoni yaffe yekitandise wabula kyaggwanga lyonna
1: yes
0: era wawuliddeko ne minister of works
1: nga
0: akyogerako so kino ekintu kigazi
1: okay
0: bwe tunaalaba nga obubenje bukendedde emotoka ziganyeganya zivudde ku makubo tuli baddembe okurelaxingamu nengera kukubo tujja sigala nga tukwasisa amateeka gaako yes
1: era mbadde netegereza etteeka erifuga ekidduka ekifiiridde ku kkubo emabega kaawo nawulira nti lyakolebwamukko nenongoosereza nga waliwo n'obudde bwemuwa emotoka eyo okubeera ku kkubo ng'ekanikibwa ntunuulidde obubenje nga mukaaga emabega nga tuviiridde ddala mwezi gw'omukaaga nga bubaddemu okuba nga emotoka eriku emotoka etambula akabenje kakoze nemotoka eyimiridde emotoka etambula etambula eri ku luguudo naye waliwo nemotoka eyimiridde kakati eryeddyo tteeka lyavaawo temukyagoberera kubanga nze nyina emotoka zendabye n'ogisanga nga weeri nemalawo olunaku lulamba nfu waliwo gyosanga basuddesuddewo kobuti naye nga babusudde kumpi awo toyina nawe olabulira nti waliwo emotoka eyimiridde mumaaso eri
0: olaba obubenje obukosi bwanjawulo waliwo obujja olw'okuba nti omuntu mulagajjavu
1: yes
0: waliwo obujja olw'okuba ekkubo
1: kyekkubo bbi
0: waliwo obujja olw'ensonga nti embeera y'obudde oba kale ng'akutte n'ebintu ebiringa ebyo so kati gwe omuntu gw'olaba najja n'atomera emotoka eyimiridde eri ebbali kitegeeza abadde

0: 번역 라디오 두근다 두루구마 두근다 두루구마 두슨도구마 두바 두키댄스요나 에누의 라디오 부두 라디오 용두와 우리죠 오늘 무세이카 꿈바 원어 라디오 부두 가고 두스바 코로코보
1: 로콤 아마니까바 왕무지
0: Alô, Mucuruça, o banhavo.
2: Mudago, não lembro se é que a Fumba, um gabulijo, cacati.
0: Njo.
2: O inadiro, naca, o inavo, o soro, o cuja, o waya, o ediro.
0: O waya, chicache, e engo, e no waya, ezukulambidongo.
2: E já, mas senhoras, e o jezina, o inadiro, um cuzigri, nem o gureno, o madueia.
0: Ah, ganhenda, jijawa. Nzesiriwa masanyalazi.
2: Waya za kumwezi.
0: Waya yo kumwezi.
2: Za kumwezi za kusa kumwezi. Keziri yeyo.
0: Siji manyi nako.
2: Tamanyi diro.
0: Musei kakumba wana radio mdoktus wako. Roko boom.
1: Roko boom. Amani kaba wanguzi.
3: Jemele kumami. Na hene hene ni miro ya feyaka soli jetwali mechikerezi. Yona ya chiragala atenge jude misoli. Chalocho nati jogeda ko.
4: Checho chenyini. Bazoka. Ekuwe misori jikubisamwe mirundi ebiri. Obe nkubeto nye. Obo msana guwase. Esanyu ya mirundi ebiri mkwano. Muma kungula. Tuje kutuwa alebi kola. Tubiri senteza fe. Tufune mga amata.
3: Jine misori ja bazoka. Minene nyo. Atenga nensa ulinzi tonyo. Efulu miaka wunga kasingo obulunji. Atenga kawomu. Guno omulundi. Ngenda kakasanti. Tutereka wakamale waka.
4: Yee, mkwano gwange, sizo nieno nange, nienda kusimba bazoka.
5: Okufuna makungula gamanyi, emisoro ejikubisamu emirundi ebiri, empeke za kasolezo omutindo ogw'ekitalo, ejigumira ekyeya, ejigumira endwadde, n'ebikoola ebirungi ennyebyente. Simba ensigo ya kasooli ya bazooka, esinga y'amaanyi eri abalimi abakukuutivu, nga kati esangibwa mu maduuka g'ebyobulimi, ageesigika agakuli okumpi.
6: Sankara Messi to Bruno Fernandez, Saka to Mbappe, Mbappe to Vinicius Junior, Vinicius Junior to Haaland, Sadio Mane to Mosala, Mosala to Saki Petty Saka!
7: Nebo chimanyi Spain ejja kuba Brazil.
8: Chechi soboka. Nze nsibidde ku Portugal oba Senegal. Naye chimanyi lonero ejja kusinga teba gole nyingi.
9: Chalira www.fortbet.ug oba downloading a Fortbet app utandika okusiba. Siba pre-match games, live games, enkola ya fair cash out. Wachinayo center kasera ko nango mzanyo gugenda maso. No wangula. Twina Aviator, Virtual Soccer, odds ezisinga yo bulungi. Nebirala nkumuletu. Osumana lokuwangula okutukira dara kawumbi ngo kosa tiketi yemweyo mchisera chine cha World Cup
10: betting asobola kufuko mze edata kidisi wababata netuka bera wavunanjiwa
11: Fortibet play for billions now
12: loza kumirinda osasanye sanyo katifuna mirinda frute pineapple green apple oba orange oiweyo mumiro obanywa kwa mumiro ofune sanyo atoli sasanye jukira buliro sanyuka nense kusanyukira ko mirinda osobola mufuna mbipimo omuli miruzi bisatu asatu miruzi bitano nepeti eya liters bili kosa miruzi bisatu eya chupa eya jirasi buli chupa ya mirinda ebaka kabwenyu mwenyu mirinda smile be contagious.

0: gito.
1: Wati wekuyane zilaini nempa pule nyeji. Ngatoso bro kunyumirwe sasureli kumiwende jawansi. Eyesigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue ochikole speed ne Stanbic Digital. Downloading app ya fia Stanbic. Okuva ku Google Play oba App Store. Oba nyiga star. Bini mwenda noti hashi. Oba tuchari diko ku www.stanbicbank.co.ug. Okutandika Stanbic Bank. Erungamizwa bank enkuru ya Uganda. Nesente zaba customer. Zikumiwe chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutosisa dala ku milioni kumi.
2: Abasawo baffe, tubebaza nnyo olw'okubeera nga ku mwanjo mu lutalo lw'okulwanyisa Ebola n'endwadde endala. Wabula, mu kaweefube w'okutaasa obulamu bw'abalala, tusaba mukulembeze nga kukuuma bulamu bwammwe. Temumalanga gakwata ku mulwadde butereevu, ateeberezebwa, oba gwe mulaba ng'alina obubonero, okuli okubeera n'omusujja omungi ennyo, okusesema, okuddukana, obunafu obw'engeri ez'enjawulo mu mubiri, wamu n'okuvaamu omusaayi omungi mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo. Musawo, tomanya, omulwadde yandibali n'Ebola. Era singa otebereza, nti omulwadde yandibali n'Ebola. Goberera bino wammanga. Ekisooka, omulwadde, mwawule ku balwadde abalala bonna. Goberera emitendera egigobererwa, mu kutangira n'okukomya ekirwadde. Yambala ebyo ebikuyambako okwetangira okukwatibwa ekirwadde. Gamba nga giravuzi, epuloni n'ebirala. Naba mu ngalo akadde konna nga weeyambisa nnyo sanitayiza oba ng'okozesa amazzi amayonjo wamu ne sabbuuni. Buli kaseera ekifo we mukolera mukifuuyire nga mweyambisa ebintu ebirimu ku lolayini okugeza nga jiiki. Tukubiriza abantu mwenna okuwuliriza ennyo wamu n'okugoberera amagezi agabaweebwa abasawo kubanga eno y'engeri yokka egendo tukuuma nga tuli balamu bulungi. Jjukira nti obulamu bwo nsonga nkulu nnyo. Kale weekuuma akadde konna anti nga tuli wamu tusobola okulwanyisa Ebola n'endwadde endala enkambwe zonna. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu.
3: Jule Motors Uganda Limited abakakasibwa mu kutunda n'okuwola pikipiki. Kakano bakutegeeza nti ku 70,000 zokka osobola okwefunira pikipiki ya Bajaj Boxer ya loni. Ekikwetaagisa photocopies nyeze endagamuntu yo ne photocopies bbiri ezo yakweyimiridde. Buli wiki osasula 70,000 oba 28,000 buli mwezi okumala emyaka ebiri olonga pikipiki eno ya Bajaj Boxer evukira ddala iyo. Bw'oba osasudde okufuna pikipiki eno ku Jule Motors tujikutambuliza ku bwereere okugikutuusiza w'ojagala. Enanga tuina nebiko bya pikipiki ebirala ebyenjawulo omuli TVS, Hawuju, tukutuku n'endala nyingi. Jule Motors Uganda Limited tukyalire ku ofisi za Fenkuru mu kibuga Kampala Kamwokya opposite na Kasia Building. Oba tukubire ku 0778 609 928 oba 0778 730 836 oba ku 0704 758 354.
2: Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Electoral Commission kategeeza abantu mwenna nti okuwandika n'okusunsula abo bonna abaagala okwesimbawo okuvuganya ku bukulembeze bwa ssentebe bwa LC1 kwa kutandika ku Lwokusatu lwa wiiki eno nga 15 olukukomekerezebwe ku Sande ya wiiki eno nga 19 omwezi guno ogw'omusanvu omwaka guno. Omulimu guno gwakubeera ku bitebe by'amagombolola ku zitawuni council ne ku bitebe bya municipal divisions buli lunaku okutandika nga n'essaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 10 mwezi akawungeezi. Kale n'abeesimbyewo n'abawagizi mwegendereze bino. Eyeesimbyewo alina okubanga mutuuze ku kyalo ekyo alina okubanga aweza emyaka 18 n'okudda waggulu era nga munnayuganda eyeewandiisa ng'omulonzi ku kyalo ekyo era tewali ssente zonna zigenda kusabibwa kwewandiisa. Akakiiko kakubiriza mu mwenna abaagala okwesimbawo ku bwa ssentebe bwa LC1 nti mutegeke empapula zammwe ze munaawaayo mu kusunsulwa ku bifo bye mwagala okwesimbako. Abalonzi mukubirizibwa okubeera abakkakkamu nga muwagira abantu bamwe nga bagenda okusunsulwa nga mugoberera amateeka g'ebyokulonda.

0: tumebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bubebere oro tumebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: kabweriwo nti amazi bagakwatira kati
2: bagakwatira
1: bagakwatira kubanga bagambi bayisize ekizindalo kuno chaimani nga agamba omuntu gwe baddamu okusanga ne pipa ebidomola ku motoka zino mnanka ni pick up ng'ebidomola bisukka mu bidomola abiri bagenda kukwata
2: nga banvunaana musango ki
1: muzizizikalidde musana mungi otegedde kati bagamba nti bano abantu abalina emmwanyi ennyingi basusiza okuddira ne basomba amazzi ebidomola bye bafuka mu mmwanyi zaabwe ate embu bw'ogitandika ogifukirira tokoma ku mulundi
2: gumu oba tolina kussa mukono
1: kati obuzibu awo we buli
2: kubanga akasana bwe kamala ozza oti kati ate bw'oziteekako amazzi n'otasigazaamu kati ate ziwotokera ddala ne zikala
1: kati no yetabu eri ku kyalo
2: era abasinga bo bazirekera ddala n'atazifukirira
1: kati bagamba amazzi abantu bagenda kussa abantu nyonta ku byalo
2: amazzi ga nsulo
1: anti mubagasena kati bono bwasena jukira bayiwa ku makya ng'obudde bukya n'olweggulo ng'enjuba egudde
2: kati oyo afukirira ku makya ye mulimi omutaata manyi kyakola
1: enkuba banankani emotoka zibadde zisusse kuno
2: abafukirira bonna bafukirira kawunga ezisaawa 12
1: maama kuno emotoka
2: kubanga ebimera birya kiro
1: enzizi zaakaze genda eri emange wanaalongo olabe ate lukyali
2: nebo batandi lukimyekera lwandikaze
1: nayikonto
2: otekubanga ekisooka enzizi zikulukuta okira zikulukuta kati ebana abakimyako nabo ge bakimaga egandikulukuse
1: nayikondo baagitta dda n'ekyasemba okusembayo ekyomutawaana n'akayumba kano kubasuukundira ne bakatwala
2: abo era bamwanyi
1: ate ani amanyi
2: abo basukurapu abaana baffe fennyini abaana baffe abaana baabwe be bajja ne basumulula ne bagira sukurapu bamuweemu akasente
1: namo gaali gaweddemu ng'okugira osukunda ebidomola ebiwera ebisatu
2: ng'ekalidde
1: ojula kumalawo saawa namba
2: kati era nayo era ab'emmwanyi be baagagira
1: baatuweze era nti emmwanyi nagivuddeko mwanange
2: nze nja kugasena
1: kubanga otuuka n'obeera ng'olina okupangisa emmotoka bw'omaliriza okupangisa emmotoka ate oteekeko abanaakuyamba okufukirira ezo zonna sente gwe mumwanyi olizijjayo ddi
2: weefukirira
1: ate toyosa
2: ofukirira ne bwoba ofukirira ng'emmwanyi ziri ku kisaawe kiramba era ofukirira
1: ojja kufukirira mpaka ng'enkuba ezze
2: kaakati awo ayina akasente weesimira oluzzi olulwo
1: anti kyembadde ŋŋamba nti singa kibadde kisobose twandibadde tufunayo oluzzi olwaffe wano ate nalwo banga
2: teluzimbika olina okugamba sente bwoba nga oyagala lwa sente entono olina okubala ne miliyoni nga mukaaga
1: kubanga bambuulidde ne baŋŋa nti bw'olusima bateekayo nankani payipu
2: bateeka payipu ne bateekayo ne pampu wansi
1: ekirala ne bagamba nti olina okuba ne kanankani genereeta akakuba amazzi ago ate ojjuze mwogenda okugasa
2: anti kakati bw'oteekayo pampu wansi n'ogakuba nga gajja waggulu waggulu gateekayo zitanka
1: anti era nabanga etanka simanya nayo yabbeeyinzibu
2: tanka
1: erinaka njagala liita omutwalo gumu
2: kati miliyoni emu nga n'emitwalo abiri awo
1: olabye kati ogatekeeza abano ogatekeeza nankani kagenereeta akanaakuba amazzi
2: agaobwo bugenereeta obukuba amazzi 40-35
1: zetanka eyo ate tejja kuba emu kyetaaga 2
2: obune bwebeera emu liita 1000
1: anti kati olina bw'oba ogambye nti okufukirira ku bimera negemunaakozesa ewaka tanka emu eba temala
2: kati omanya nti ag'owaka gojja gateeka mu bidomola osena ku tanka n'oteeka mu bidomola bw'omala okuteeka mu bidomola n'osibako olupiira ne gatambula nga gagenda butereevu mu nnimiroti
1: olunaagira nga erevu sima ya genereeta naye yeetaaga amafuta owulidde byonna sente
2: ky'oyagala kikuseeza kubanga ate bw'ozigira obulungi ne zikungulwa bulungi ate wali era bw'obeera onoga akasente era nawo kawooma
1: agamba ky'oyagala kituseeza kiri kitamwe namu amazzira gammwe bwempa temuwugire
2: katugalinde bwonoogira
1: okufa Goteze deze kumpa nga mfude.
2: Haka kuwa nsoboro kuwa. Meate. Kati chino guo chaga la chiku seza.
1: Hai mwanyi zino. Dwa kuwa guo chila bila kunanka ni ntizangi. Nene mwesipa yamba ku. Ukubee la bozina haba zikuze. Ukubanga siba kabi ya rumaa milo bulibudi. Nge chukuru wa chena kora jo.
2: Nchiruwa.
1: Nenga amba nti omwana yeja wano. Mbubuka. Nangamba nti watege desaro ngocha aa. Jina kuzino tuli kumurembe kwa mutimbagano.
2: Mucho?
1: Ilabu vato ina simu ya mutimbagano. Kwanga, vivyo nabia mbagambo kusima ruzi, tanka, sima ya vichi, ouliki. Mba nsevoro kukukukukira na abantu wangenti kumutimbagano. Ilatu wabaku esho cha mwanyi.
2: Oyo, soko leke, ngoyogira na abantu kumutimbagano, ngobagambachi.
1: Haa, mikwano jangu kumutimbagano, ouliki. Ngabangu baso ulo kunkwa sizako. Ba, yanganti kumutimbagano. Ate na yo nankani family ndara ogulidi nangantu oboso buloko
2: gena sina kutegea kumutimbagano abakwasizako nga bakwasizako batia
1: kati ngebye bya tanka bakusima nzizi nti kuba aka abasima nzizi wekiri bateka
2: ya basima kuba mike milimu ngawe
1: abatunda nankani tanka bonna babero
2: ojo
1: nangantu sobolo okufuna nankani family yo kumutimbagano oku ngo sobolo okwogerezeganya nabo nga bwenjogera nawe wano
2: kyo
1: okukakana abasima oluzzi osobola okugafuna
2: olina sente
1: oba ku sente entono ne ku bwerere oli nagati
2: oli bwe yagambye bwati
1: oli nagati nze mbakuwadde era ekisooka twakimaze nanga nti ekizibu ekiriwo Sarongo toina simu
2: echiche muamazi
1: egenda kumutimbagano
2: kwanze ndabika ndoza sina chimani
1: nangani echizibu sarongo toina simu njinakana mbibadi njinakana akatona uulidu
2: sebo wadoga toina simu nganzi mbade na kubuza mtibuembele anku kubide kukunjogere na kuyanga
1: nga njinakana akatona anti cheka genda kumutimbagano uulidu nangati entandi kwa yabyo na okukola nanka ni familia yoku mutimbagano uina kubango ine simu enene sereza
2: kyo
1: munange omuvubuka nga mugati kisoboka nti kisoboka te kisoboka nga alete simu yi obuli nga tudira amanyaga mwemwena sarungu yazara gundi yazara no muyimbi gundi otegede na yeja ina simu ya mutimbagano ayitidde ku yange nange twayogedde eno abantu bali okuba ina emitima emirungi egitagambika twayogedde eyo neyogera mmeka nga zireeta abavubuka simave bali bulaaya owulidde ng'essimu tebajingulira
2: wasoose kwogera nti nno ki nga njogera nani
1: nze nzaala gwe nje nzaala naka
2: na yeto lina simu
1: nje nzaala omuyimbi mwanyina mwe naye obuzibu simu singa bali banda badanga n'ebirungi byayikadda
2: ayi kubanga nzoga ekisa bwenkirabye enjogera gyokyogeddemu wataddeyo nti gwozaalwa gundi ne gundi ne gundi abalina amannya
1: naye
2: tolina simu ekitegeeza ng'olinga agamba nti abaana wabazaala ne bafuna emikisa naye tebakufuddeeko
1: nabalaze nti essimu erimu erina valyu naye abaana
2: ekirungi ne mwannyinaze wuuyazze
1: aliwa
2: wuuyosioyo
1: motoka iyiyi munange nga bangulira essimu
2: yinza okuba nga nze sikitegedde
1: yiino kibanja kiramba
2: yinza okuba sikitegedde
1: kitegedde nti nga bankwatirako nga bampesa era ngenda kutandika ate kati tuzaako kugira abasima enzizi
2: emmotoka zifaananye mwatu bufaananyi
1: wakwata kala tiwakwata nankani
2: yawali wammanga
1: wakwata number plate
2: ejo
1: olina okulaba emmotoka bazikyusa ne langi bulijjo naye number plate
2: naye nze ndowooza kye wakoze si kirungi
1: naye kirungi mwana watu kubanga bw'obanga totawanyiza baana
2: ekisooka gwe wennyini ng'omusajja omukulu weetyobodde otya
1: neetyobodde ki
2: emyaka gy'okugiraba nga gigenda ku mutimbagano
1: nga nteekayo byennima
2: ku myaka gyo
1: n'okubeera nga ngamba banyambeko abalina
2: bw'oba otaddeyo by'olima obeera mukozi
1: abakola nankani bowa
2: bw'oba otaddeyo by'olima obeera ogenze mu bizinesi ng'oli mukozi na ye kino kye wataddeyo wataddeyo n'ofuuka omuntu alomba
1: ate okulomba ki kati kankubuuze
2: wafuuse omuntu alomba wafuuse omuntu atyobodde abaana kati fe watutyobodde watumaze
1: naawe oyogera nnyo
2: kubanga njogera by'otayagala kuwulira muzeeyi
1: singa mbadde nabbye ne mugaa taata wamwe yabbye essimu wuli bamukutte ali mukomera kyandibadde kitya ati
2: kati wafuuse omuntu asabiriza alomba
1: olwonembawakijje
2: ku mutendera ogutandikirwako n'ogitera ku mutendera ogwokutaano ndi kati olomba osabiriza nsi nnamba ogenda maaso kwekusabiriza kwekulomba n'olyoka odda n'osabiriza busabiriza
1: nabyenzibe
2: n'osabiriza
1: nasabye mumwoyo mulungi
2: ng'osabiriza kuki kubanga engeri gye wataddeyo amannya gaffe ekitegeeza nti wazaala abaana tebakufuddeeko naye zituna kye byetukukoledde ekizibu kyekizibu yabadde simu okugamba nti nzenzaala gundi ne gundi ne gundi naye ekizibu nina kya simu obeera omaze okugamba nti tetukuyamba
1: obanga oli mukunenya
2: era taata nkunenya
1: kati gwe nkutadde
2: gye mazima nkunenya ekyo kyewakoze si kyakisajja kikulu
1: yantadde ku mutimbagano
2: oli naye yabadde anoonya yeekolera bibye
1: yasinga
2: essimu gye baakugulidde kati ye bw'aba yagulidde essimu ya mitwalo ana ye yasigazizza akakadde
1: akatya
2: ate tikatitoma sente zaale zitukira ku gwe
1: kirundi ekyo essimu bagimpadde
2: nebanteeka
1: ne ku mutimbagano
2: weetyobodde n'ofuuka alomba
1: antadde ku mutimbagano
2: neweefuula masiikiini
1: kati gwe ne bw'otampa nafuje famiri endala ku mutimbagano
2: musajja omukulu
1: wenkutadde ate byabaana baso
2: era nange nkutadde omuntu atandika okulomba kitaffe weetwazizza
1: kati nende kusaba luzzi
2: ajuwulira
0: katubebbere n'ababebbere b'ebubebbere nga tumanya eby'ebubebbere olwo tubebbere ng'ababebbere b'ebubebbere mu puroguramu agafa ebubebbere
3: okyawuliriza agafa ebubebbere wano ku radio buddu

0: Gundi.
1: Nize nzaya shede bugundi.
0: Na ya kasimu kekano. Kenina. Obaga gama anti. Nemo mbala wa baserebu.
2: Na
0: ya
2: kwa sobola kumbulira simu.
0: Teba anda bilira.
1: Simu ya barima. Kati ya wetulimu nange. Tata ya koze
0: nsobi. Na tata wane simu tajiba sabi enti nebajimumu.
1: Uwulid. Eda baba ya koze nsobi ya koze nsobi eriwa. Oba tata chia koze chitufu. Na imu nange adigideku.
2: Ngaba. Ngaba natoyaba sabi.
1: Ngaba kadaba
2: lala. Ngaba ye ya kasimu kanoka kadie mungulide ya kasimu.
1: Ate ya
2: gamba. Ngaba bani pari yari funyeche
0: kwa. Bana bange. Nange munchusi ze kuteknolojia. Miende kuwasereza.
1: Ate ya gake yale vienti chikola. Talidayo bata wanya ja kuteka anga kumutimbagana.
2: Bana baba liyao ngatani seno basa bebe nyanja abo kumutimbagana.
0: Bana ndo ya kuchenyanja. Ndo kungege.
1: Era ya gambe umusana munja damu basa baruzi. Bamushimi doruzi wakabo kumutimbagano. Kati ya wetuli. Ogenda kuita kunoti msamtano bili muenda munana munana. Muenda tano tano atitulabe. Muna fe.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Mwebale kutuweleza masinaye.
0: Mkari mnafee.
3: Turoga mtu wa msajja tamu makantu.
0: Checho.
1: Hayiri.
3: Mwari mulonji.
0: Muna nge mwendi ntemi ya bukofu.
3: Mwagala mne mwari nye senyange.
0: Tuse nisokuru za Maureen.
3: Banna nge tate. Tuwa za rana ba tuleke muna yeki ya kola sisi tu.
1: Banna nge.
3: Ya kola anto mime naringa atazara.
1: Omuntu atababu lichimwana achisababana. Omukulu Kaganda Juma Munyendo Chikwana again tata bamuleke ke yazala ba serebu na yakati yafuka serebu bamuleka koleri nyali eliyombukadde
2: na yali nonyereza mubana kubanga bali tebanazali bwa bali tewali amumanyi
1: ji katika itidao munafe hata dusebu
0: ndusi anasiza bumyanza kakati kana maulire mwatu gasenyu eri gomulunzi bannaffe abarona agro business center waliye kabale bugonzi bakutegeeza nti mwatu kakati osobola okubeera nga ofuna enkwaso y'embizzi ez'omulembe ekika kya Pietra Boa okuva South Africa zino no mbizzi za mutindo ate nga obwana obuva mu mbizzi zino bubeera nga bweyongeddeko ebitundu ataano ku buli kikumi mu mutindo ate nga n'ennyama yennyini mwatutebeera ya masavu kakati obudde bwonna singa olaba embizzi yo ng'egenze ku musalo kozesa sente entono ddala olinyisa omutindo gw'ekisibo kyo oba ogw'eddundiro lyo ng'ofuna enkwaso y'embizzi ez'omulembe enkwaso zino za mutindo zeekenneenyezeddwa bakugu tusobola n'okukuwa omukugu eyeesigika okuwakisa ensolo yo ate n'okukutendeka gwe naawe wennyini n'osobola okwewakisiza bw'okozesa enkola eno eya artificial insemination n'ebirwadde rwadde bino ebikwata ensolo zaffe ku malundiro obeera obyetangidde kaakati yongeza omutindo gw'olulyo lw'embizzi zo weewala okusaasaanya endwadde ate mwattu nga olina kya mulembe tukubire ku 0750 0 4 3 7 8
2: aha waliwo wano abali mukongo belera ku TikTok waliwo gwe bayita Maria owa Aida Mugagambi nti tata bamweso nyiwe wabulanyu mirwe
1: tegede munafwe
4: muzee kamadi
1: wampa sibu
4: wale kumpoza tata
1: ukali tata bali kuliliza
4: mama
1: okuita
4: mungabu zibu
0: okiraba
4: Dede ya mbilizo nye wanange ya wamba nyo
1: abantu bajia gara
4: mambo starongo matu nsanga
0: biayi wawo
4: akati tata
2: ensebo
4: wiza arabana kukula virida wato kede kumpa simu jenja gara
2: koji sabirizi
4: nefu no mkwana ajimba
1: mungeri yon na
4: nani nganshereza
0: Kona
4: mapesa.
0: Ojisaba usoka kuteka yonti nze mwa tata wa gundi.
4: Kukuswaze.
0: Agwete oroza guwabato suwara.
4: Suwara jengara zada wana wanga baba nyokunyama.
2: Atenga nenka deye ya jigurira.
4: Mapesa.
1: Mapesa.
0: Uwae mwachitegera. Mwachitegera gandira wanti ya inakugurira sereza.
4: Kitoko munange yajja.
0: Mwategera ganira wanti haina kuwa sereza.
4: Yari jire seyo mapesa
0: nemu. Yama nyama gezigo we gakoma. tekinoloji ono mupya wa mulembe guno
1: gwo

0: Budu, radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Biwasubidwa ne biota nyonyo set tubikuleted ngambe bya mizanyo ngabwe bibadde mu lunaku luna yesawa tubikuwe obutakulekera yo enye program tuwa tukenkuke sports special okuva kusawanya paka mukagenze ekiro ngabira mauli ya gabi ya mizanyo tuwa tukenkuke ekitundu ekisoka wana ku radio buju nga chikutusibwa ko biwini bet uganda buli che wetaka kwa msibu waka papula biwini bet uganda ye chidina omuli odzen safa na magoba gatabanga wo we wandisa katuku www.biwinibetugi.com otandikira okusiba ku mipira jona winibet uganda edunga wa National Lotteries and the Gaming Regulatory Board. Ukubetinga tekukiri ziwe liabu abatana weza miaka avidi mwe tano.

0: klabu zeze tusubira nti zigenda kolira dala bulungi bazigenda kutera dala dala embeera na dala campaign ejja gumuganda wafauliriza radio budjo radio yomuntu wabulijjo so binji byoba ogenda okupera ngo subira bogenda okupera nga wetegereza wono nawali kakati Chitala abageza kwa kupera nga betereza era timu ni amazo kupera nga ekaka sangawe ya funyo Musambi Jackson Sembatia nasa ni ngendagano ya miyake ebiri nga abageza kwa kupera nga betekera kampeni uja era okusinzira ku statement ya bude koko kuchitala bama zedo kupera nga batu confirminga nga mwana mwenezo nubu ya sodo kupera nga ya ze era nge imu kwa kubiru ubirirua bia kupera nga teka umbera especially mpakeza CAF Confederation Cup banga kira bueno baino kupera nga babu bayo ko oluburu ekigere mumbere mu bendala so mvuko na sambanga left back so endagano y'emyaka ebiri ligenda kupera banga dunji eri Musambi ono okupera nga savinga club eno n'omutima agumu mumbere nga bwejjo kupera nga etambula gwe muganda wa fauliriza so ya abadde nyo ku kirabu ya NEC yagisambire ko kendiba wabula ngatana bakupera nga sambira koko NEC yaliko kone club ya Kisugu United walimu Kampala Regional League Kisugu United Kampala Regional League yaliyoko erafu iso Musambi okusatu okusayiningi wa kirabu ya Chitala mkatala komulundi guno kubanga bafuna do Musambi a Christopher Bone ni bafuna ne senior player Martin Kihiza ate nga nabazanya balala banji bali mu pipeline bana tulo kupera nga bateka signatures ku kundagano za club ya Chitala mwufu mwumu club ya Chitala Musambi Muhammad Shaban yamaze dokupera nga babulira Shaban yababulide yegata ku timu nenaku zomwe singa 19 mwezi gwali gwa kubiri kuno mwaka na ye amazo just miezi gibadde nge 5 wabula ebyali bimusubirwamu kyetuita expectations tezibudde mu bulungi kubanga misinze games nyingi games ezo nga ekimuko ekyo kibadde kizimu missingisa abadde alwala nnyo era tonisa gamba nti aina wadde impact ntini wet yatadde ku kirabu ya Chitala so Chitala tebaina ne bajja kupera nga ba missingira services zize ye Musambi ono Shabani so batu se ku nzikirisiganya batengane nonvu bukono Shabani yokuwa okuchusa club mugenda club wendala ekyo sikizibwe eri ye mumbira nga bwegesa ko kupera ngetambula wadde naka muna akatini akubanga ya abadde koko ku ndupalaka ibinundi ebiri yali koko ku KCCA abadde koko ku club ya Vipers then agenze koko mu gwangi ya Libya agenze koko mu gwangi ya Ethiopia gonagonda gabadde mwanga mwa data balira okupera nga akubendiba fena kye twebuza kakati ku Muhammad Shaban what next nti agenda kupera nga zako chi yenga ye mukali yaye yu Musambi ono kubanga achari muto gamanti mpira wa kuguvu wako chitegeza nti ateka kubanga ina biageza kwa kupera nga afumba wainzo kupera nga jakula vikira kampeni jia na dala ye visele visenge vilo ozo vye bibera vili nyumo diru zezinzo kujanga zimu waka simbi yu Musambi Shabani
1: musajia
0: manya ateka kati yukira nti ateka tayongiro kula joko mkongiro kula kukati kubanga alama tacha ina cha pulu vinga nyumo pira timu zao na isinga zonda isabi nzeko ula kwanti la timu zao na zawada sabi inga tabati ta sabi inga banga deni ngojoko KCCA yo ya wangala yoko na ya wasiga dogo na abada uwayo ubi uruburu wachigere kakati era uja kwa sanganga inane vidiru ya bala for example mawanga gabo wala bweyo agenda kubeyo kubazi wami yezige mkago wa mwaka ayolezi sende zaba yudako meko so yu Musambi Muhammad Shabani shuware yonku wazanyi wetu kiri zanti mugwangiri yunga na miyaka jine jisembi abadde strike wa maanyi nyo like aina qualities ezo kupera strike wa maanyi aina pace aina maanyi aina finishing mubi utuwi ya asolo kwe so mtu asolo kwe save gere aina pace na ye Shabani mbeira zei ngo mtu ziteka kupanga zezi musumbu wa kubanga ere bisere bimu wabera tavayo mirembe ogendo kulaba buli wabera envayo ye ebere limu ebirumira binji so ye Musambi Muhammad Shaban so katumu tulinde tulabe olugendo lwagenda kupera nga zako kutambula ne for now yene kirabu ya Chitala ebyabwe batenganye emyezi mukaga joka nga actually emyezi 5 joka nga yakamala kweyo nga kirabu eno
1: naye abasambide mpiano gumu
0: iya ya yasamba koko nere mpira jimu abadala wika konga abakatebe so ilagi mza zibade wabado zibalida kungalo Shabani ochovula tuwa gamenti kilabu ya chitala tivaina wiba inza gamenti
1: ndiba mfunye mkati wale kubonani abadamenyani
0: of course abade Shabani
1: yeye abadamenya chitala
0: kuwanga kati kuwanga Shabani tanyisa kuwela wantu nga tomo sente sitegerekeka Shabani wabali akasente kabaka ino kubera nga wekali kakati wekaba nga kasente kaino kubera nga wekali chitegeza nti saini onu fi ateka kupanga yafuna sente nyingi okubako kilabu ya chitala then echokubiri ne sente zaba afuna buli mwezi chovula bando zira kilabu ya chitala egambia okwetegula omusambi ono nokuba kwetu savinga katukirizganye tutengane mu mirembe buli mwaka atekubolie so ye musambi Muhammad Shabani so tulinza okulaba his next destination naye ebye nekitala bisodo okubeera nga bikomyawo gwe muganda wa fauliriza radio budyo radio y'omuntu wa bulijjo
1: kale tugenda kubanga tumulamu uko then bituba mukumulamu uko then tugenda kujja tweyongereyo tuvaawo.